de vino ko awe o de devien do ko awe bo do na ni do na ko yin e ko ko weta bo do he biro ko do bo tu sa ko da ko bo mi to lo bi bo pe ni do pada o ro ko lo tere mi mi bla jona la ja pa yo do pada o ro ko lo te to ju si ya to me ni e gbesa ma ba mo mi ju si ya ma yon nu amu yo si le ti te to me ju le lo ti te to me mi ja vile mo do pa yo ji me le do mo. Boy, why you don't party, no? Where be your humble son? I just, I grab for the answer for the record, go back on the Pacome. Baja Huda. Baja Hondo, you buy out in the black. You know what you know, Blatta, when I say, I know who's waiting.